0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bohong po iti nabishena. E nini kito yuk naro kauti. Tenurungan.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bohong po iti le. Esumiso yuk kajado kauti.

rie arasirol taulai anyorie arasirol taulai anyorie arasirol taulai anyorie arasirol taulai hairayang kaya arasirol taulai anyorie oh ia da da da da da da da da da iya baba iya de de de de de de de de baba dan karnola itoria nios tanga muyan chuna dan kaya medio ala kaya laigyo iya benesa aira iyan kaya nemerumi ala kaya laigyo iya jehova ala itoria ni tanga muyan kesesa tanga muyan mashe tanga muyan engolun dan kaya ala itoria ni medio laigyo iya iya gan kaya iya kolchore lange benesa Kinyori yogi yeda nage nyang kaya Kinyori yogi yeda nage nyang Iyo la ituri ya nilang Medyo leke la ijo yang kai Tanga muyang kisisa Asyid angkara gya nage nyang Asyid angkara gino momino la ituri ya ni Asyid riporin om papa lang Asyid yo momino la ituri ya ni Medyo leke la ijo yang kai Kinyori yogi yo la ituri ya ni Kinyori yogi yeda nage nyang Iyang kayang toy woyang iyang kayol chorelang iyang kayoralang al choreva tanga muya masheda nagenya aseda ngaragin ngoloni nangkai seba doyo rasa yogona alairodi an ngoloni no enyora reno na banji na dangarno alairodi an yeso alairodi an ninong kolon tenebo enkede mara jehovah tanga muya mashankai sedangare gonaragini tikita mona abishana Laba liyo udangkai Telari longkalo sunyaro tikita mwile Wala iduri ya niyo dangkai yang Iyo rakole yo kebenesa Wala iduri ya niranga mwema she Kinyori yo lenga mbabalang Kinyori yo lenga mtoiwe yang Kinyori yo lenga nkai na rakole yo Kinyori yo lenga wala iduri ya nibangai yonkai Asha mre ankara kine jauno toino Asha mre ankara kine nyora raino Nare ankarno wala iduri ya nila yeso kristo Iyo rangka yang nasaba, iyo lora lagu noni lang, iyo roi chora lang waranam. Walai rodi yang nyaru ke laut oke, na rangka lagi na nyora lagi no, rangka lagi no ngurli no, rangka lagi no mami no Jehova. Oke nyamalua maira yang kai, na rangka no lai rodi yang Yesu. Jehova ranga muya nashe, samu ya weyo na panjang kai, samu yudi meyo, samu ya roi chora lang, samu ya rentoi weyang. Shamu yora gule yogan kai na dankarna wala iduri ya ni yeso Jehova ranga mwema she tanga mwema she Jehova kiru gogino yogan karna ino kiru gogino yogi yanto iwe yang ormagalan yora langar magil iyan kai yang on kaidin wala laguno nilang endabe dabo yang nasheba enkai yang nemeruan baem tanga mwema she da nagenya ashe dankara gino mami no Jehova Shamwe mwanga yongkai gangkai Shamwe ragwele yog Oh, tengolo nino rengkide matai no Walai rodi ya nikita rebengkarnai no Iyangkai yang makalani Angai oleka laijoye Entoiwe yang nasheba Kinyori yogi yole ngangkai Kinyori yole ngolai tori ya ni Kinyori yorolta wajalang Kinyori yangkai ya rengishu yang Nadang karno lai rodi ya niyesho Oh, evokin demari midi yangkai Tuki bonwe na banji midi ye Ashoda ngara gine ribo toy no Jehova ira yang kaya Yorabolo ngisho minyang Yorabolo go yoga mpa ashoa laitori ya ni Rabolo ngisho miyane giri jingunye Oh, nyaka bolo yoga nagampa nye Jehova Walaitori ya ni na ankaya Walchore lang Waralangal choreza Ankaya sidai magalani Tanga muya na shempapa Tanga muya na shankaya Iyo magalani lor magal kinyori yogi yang babalang kinyori yogi yang kaya magalani nadang karna olai dorian yeso Jehova ranga mwenchonet medio alekai laijo ye tang karna olai dorian yeso mera olekai laijo ye nadang karna olai dorian ye Jehova iyagang kayang iyo olai dorian ilang iyang kaya magalani nadang karna yeso irayan toiwe yang Irai yang kayang, irai yang lezat Jehovah. Oh, kanyori yang babalang, kanyori yang kayang. Ambil yang lekai layjoye, irai yang kaisidai,
aira yankai magelani, aira yankai subada, na rankarno laidorian yesu, oh kanyori yang papam, kanyori yankai yang, kanyori yola idoriani, na rankarno laidorian yesu, aira yang toiwe yang, aira yankai yang magelani, yora golye yo jehova, kanyori yababalang, oh rankarno laidorian yesu. Kanyori yang babalang iol chorelang iyang kayang na rang karnde yeso kanyori ya baba oh kanyori yo laidoriani lang kanyori yang kayang sidai na rang karno laidoriani oh kanyori yo laidoriani suban iragolye ye yo gang kai iragolye yo gang babalang na rang karno laidoriani inda shoye rang kalang inda shoye agolye yo inda shoye agolalang Jehova ranga muyenchunere tanga muyenchunere benesham tangarno laidoria nilang yeso kristo iyo laidoria nigirugo kino sera karagino lo sholang tangarno laidoria ni yeso kino riyo kiyo lempapa kire galuwa yo kai siaye kire galuwa yo ka nyoruye kire galuwa yo kai rugurugoreye na tangarno laidoria ni yeso iyo laidoria nilidwa kademere tanga muyama she na tangarne yeso Aira yen toy weyang, aira yang kayang sidai, aira yuale tebar, aira yen toy weyang, na rang karno laidoriani, ore boge karo boge sa, iya gen toy weyang, iya kor magelani lang, na rang karne yeso, kinyori yogi yoleng, kinyori yogi yoleng, kinyori yogi yoleng wale tebar, na rang karno laidoriani yeso, shamai rori bo yogang kayang, shamai dime yoga laidoriani. Erugiro di yoko ben Jehova, erugibwe yoko ben yola idoriani, yora bolobashi, na adankarno la idoriani yeso, kinyori yoga ankarna ino, iyanka ya magalani, iyor magalani langli duemere, tankarno la idoriani yeso, tanga muyanchu nere benesa, tanga muyanchu nere ankayang, oh, na adankarno la idoriani yeso, iyola idoriani lang, iyanka yang, kiruguru kore yogi yola idoriani. Wore boge karo boge sa Alai doria ne megi bo yo mege ada wata roto ino Tanga bu ya na she Jehova Megi ndo mari yo mege ada wata roto ino ankai O ashena leng ankai ya Ashena leng amu yo bongai yo Yira na yo gergele nono Jehova Sha mu yu di me yo gankai ya Walai doria ni yo rento i weya. Erubo riyo ga de logishina moge ara yankai. Erubo riyo. A jongero gishin. A moge ara yamba balang. Iyo lembe luaya. O jang karno lai doria ni yeso. Erubo riyo ga lai doria ni aje lembe ara baba. A moge ara yogi yento i weya. Alai doria ni erwenya yoge liyo. Amora yo simlang wadede. Aira yo simlang sida yora langa bo gitogi. Aira yo chwara lang warara nigya yoga. Oh, asona lengwa chwara lang. Asona lengwa nka yang subar. Iyo le rungwa yo rongka yko ala ruok. Iyo le rungwa yo rongka yko ala ruok Jehova. Iyo le raso rencho rang nka yang. Iyo le raso rebo giwe jang nka yang. Era sorong borbogrong wanolo sholang le Kenya. Era sorong gwe biang or masa ya guang kayang. Na rang karno la idoria ne la Yesu Kristo. Edwang kayang na yoge ngi japa mugiro weda gra bege ngara yang kayang. Yo rolo iblang we robe rang karen kiro weja. O dang karno la idoria ne la Yesu. Era yo lo iblang we rowa o la idoria ne dang karen kiro bi. Tanga muya mashamba balang. Iyolo ror mambuli legi rushuriye Jehova. Alai roria nigi reje yoka she. Ashema lenga murorong koi ro yangan kai. Rorong koi ro ida maga wariye Jehova. Ogi ro duang kage nyasi de nama yana. Na arang karagi na nyora raino alai roria ni. Asher ang karagi na ulangi jumavili ni rama yana kai yog. Walai roria ni ranga muyana shema ingwalta wajalang. Enda shoya kuang kai yang. Enda shoya agwal chwara lang. Walai roria ni rakwelye ye yog. Na rang karno lai roria ni la Yesu Kristo. Sha mwembonga yoronke jegi nonoge ankaisidai. Sha morora ye yenda munora ngolai roria ni.
etu kipong'ori amu iyie tolchore lang, etu kipong'ori amu iyie tolautaroni lang, naa tenkarna olaitoriani lai Yesu Kristo, ashe naleng amu itayiolo iyie yiok Enkai. Ore alang enekitayiolito ate Jehova, itayiolo iyiok aitalang iyiok maate. Naa tenkarna olaitoriani lai Yesu Kristo, itayiolo iyiok alang enayiolo iyiok ilchoreta. Itayiolo iyiok alang enayiolo iyiok ilmareita lang Jehova. Itayiolo iyiok alang enayiolo iyiok ntoiwuo ang oseseni. Jehova tang'amu iyie enasho letipat. Ashe naleng Enkai nayiolo iyiok. Ashe naleng olchekun lang. Jehova kinyori iyiok iyie papa. Naa tenkarna olaitoriani lai Yesu Kristo. Etu akata etum iyiok intorok olaitoriani. Amu itasho aaku olchekun lang. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Tang'amu iyie enashe Jehova. Kirugore iyiok oleng piitumoki iyie ailepu Jehova. Iyie iyiok ilepakinye Enkai tenaa Kenya. Naa tenkarna olaitoriani lai Yesu Kristo. Kitejo iyiok ashe naleng entoiwuoi ang. Ormagilani lang loormagil. Meetai likae laijo iyie Ebenesha. Meetai likae laijo iyie Enkai ang. Kijito iyiok iyie ake lotolchore lang. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Mekiterep iyie naleng Enkai ang. Kilepunye iyiok enkarna ino Jehova. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. In the mighty name of Jesus. Olaitoriani kitejo iyiok ashe. Shamu intashe tormareita lang Enkai. Shamu intashe tonkoitoi ang Ebenesha. Ore enabanji naa tenkaraki iyie Enkai. Ore enabanji naa tenkaraki iyie olaitoriani. Ore enalakuani naa tenkaraki iyie. Iyie taa pooki toki teyiok. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Shamu itaboloko iyiok impaashi. Olaitoriani tang'amu enashe. Kayia Magilani tang'amu enkisisa. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Tang'amu enkisisa olaitoriani. Shere biotisho naipotieki iyiok. Tenaa Kenya olaitoriani. Kinapita biotisho eseriani. Naa tenkaraki engolon wenkidimata ino. Jehova tang'amu iyie enashe. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Tang'amu enashe iyie olaitoriani. Shamu intashe Enkai tedukuya iyiok. Ninapita enkitambaa ino naiborr. Irujito iyiok irkiyio Jehova. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Ore tenkata enkoroni nkitikito iyiok. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Eruyung'ua iyiok Jehova. Olaitoriani tang'amu enashe. Olaitoriani tang'amu iyie enashe. Shamu irujito iyiok irkiyio lemion. Ore taata irkiyio eimu iyiok nkonyek Enkai. Meekure aa irkiyio losomit Jehova. Eimu iyiok irkiyio lenchipai nkonyek. Naa tenkarna olaitoriani. Irkiyio lenkwenia kinchirita. Irkiyio lenchipai olaitoriani. Naa tenkarna Yesu. Tang'amu iyie enashe Jehova. Tang'amu enashe Enkai ang. Iyie losomit enkatini teyiok. Tang'amu enashe olaitoriani supat. Kinyor iyiok iyie olaitoriani. Tang'amu enashe Jehova. Iyie oisalaasha ildonyio ondonyio naitashe tedukuya iyiok. Olaitoriani tang'amu iyie enashe. Kinyor iyie naleng entoiwuoi ang. Metii olikae laijo iyie. Naa tenkarna olaitoriani. Oloitelelia pooki toki nagol. Tang'amu iyie enashe Jehova. Ore ina nikitodua toonkonyek ang ajo egol. Ashe naleng amu intelelia iyiok. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Metumi olikae laijo iyie. Tang'amu enashe Jehova. Kinyor iyie oletipat. Kinyor iyie olitu emiri tolarrabal. Naa Enkai sidai Magilani. Kaanyor iyie naleng mpapa sidai. Kaanyor iyie olaitoriani lang. Tang'amu iyie enashe tenaa Kenya. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Itagolie iyiok iyie mpapa supat. Itagolie iyiok iyie oletipat. Itagolie iyiok iyie ormagilani. Naa tenkarna olaitoriani Yesu. Entoiwuoi ang supat. Entoiwuoi ang magilani. Entoiwuoi ang nememiri. Jehova tang'amu iyie enashe.

0: singalanga yi apostle engineer bakusaningo ambaye mola mo sinera na station
1: amen
0: ke ro mara ko mara na station kira mai na ro na station ke ro la ra shaken issue
1: amen
0: la gana station
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: so ai warara amo ke la mushala bo shage
1: yes
0: na ro na station
1: amen
0: ai mayen ro nganak
1: amen
0: a mayen ta dal ro nganak
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: amen
1: tankarno la itoria ni yeso
0: amen
1: karibu leng prophet ayola jori rara na continuation orore lanka ile gito ninga ben kolonge juma
0: e juma
1: atama yana yoko leng
0: e te falona le juma la ro ate le ning
1: yes
0: e te falona ko le to
1: kabisa
0: le re nyoro lanka ganda
1: e te falona mera da bola ningo ne joki kato sho singala nkai prophet devil oso jo kila en kolonge juma
0: juma
1: sato monanka kenya ambaga ke ye sato mona itaro sato monobo
0: bonusu
1: sato mbaga sato monobo bonusu na ko toni wa tamo ke do menyana na sai ne ke yata te kita sheni anga mayan ke la jumapili na baye
0: o lapa
1: ne te do do te yok papa tankarna wala itoria ni yesu
0: amen
1: tanga mwe na shama ira yankai
0: raba kontalo
1: shira ngara yolo bonilino
0: apo sojo shamwe
1: ntaba wengi te sheni anga
0: mayan
1: wala itoria ni asha mwere teleto ilo lenye emu ni nyankai ni robu wako lotu ngana
0: ramantu pakale
1: ishu utuwa kwa lotu ngana
0: ramantu
1: pakale era saiti wako lotu ngana
0: perintala madus
1: etubulu utuwa kwa lotu ngana
0: pariyamantu makale
1: era ngamu utuwa kwa lotu ngana miujisa nye
0: ramantu lakale
1: nata ankarno wala itoria ni ure emu nariki geroli nono kankai imu singali nota baigiyo
0: ribakatosh
1: tempikyano tankamini nona
0: kuni ribakatosh
1: ashena lenga mairankai
0: ribakatosh
1: tankarno wala itoria ni baba laiki zomono
0: Amen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aningi dengulo nanga ya station.
1: Amen.
0: Ani ngola la mayen FM. Kaningi dengulo nanga.
1: Hallelujah.
0: Kaningi rono.
1: Ngolo
0: nanga. Mayana ke ori titi ang tine.
1: Yes.
0: Ningi dengulo na ningi to.
1: Amen.
0: Kaure nanu rino oji o Alfred.
1: Yes.
0: Kiningi re wepo.
1: Amen.
0: Ingizo.
1: Amen.
0: Enkai.
1: Tankarne.
0: Kigiri tambua neli.
1: Amen.
0: Me dararara. Kai kira mai ndoyine di.
1: Amen.
0: Ya dagini ningi yo.
1: Kabisa.
0: Mera mai nanga yesingene.
1: Amen.
0: Deri bran karna yeso.
1: Amen.
0: Asholeng.
1: Amen.
0: Ah kayu na magara ne dalla helai Alfred Nambaso.
1: Yes.
0: Ado karaba kila juma.
1: Yes.
0: Na rohenki pindi.
1: Amen.
0: Tankaganya. Na mayar masa yenyi tankaganya.
1: Amen.
0: Abologi melangoni.
1: Amen.
0: Ola ngange?
1: Yes.
0: Kila juma sa romono mbaka sa tomon obonus.
1: Yes.
0: Na kila juma pile mwisho. Alaba.
1: Amen.
0: Alo nuhuji.
1: Amen.
0: Raba juma. Araba uli puff.
1: Yes.
0: Na nyala ina hyundai.
1: Amen.
0: Kayo my brother Alfred.
1: Yes.
0: Wailu uli lara. Arero hii uli matatu. Kaka niyelo hilo wana umoku.
1: Yes.
0: Ero uli kili wai. Maubiri. Karida.
1: Maubiri.
0: Era ulikili kwe
1: na
0: maubiri.
1: Na maubiri.
0: Yes. Era ulikili kwe na enkitenge nare.
1: Era ulikili kwe na enkitenge nare.
0: Mafundisho. Apolo tukana kanta munotu.
1: Yes.
0: Ai ule ya mafundisho. Nendo unalo gutu.
1: Yes.
0: Tearua.
1: Yes.
0: Ule ya maubiri. Na ulikili kwe ubiri ni.
1: Yes.
0: Ningo wani kusake. Nedu.
1: Yes.
0: Neninge ngolun. Neninge nkema.
1: Yes.
0: Ne maubiri.
1: Yes.
0: Aida galimu tofauti.
1: Ori
0: kili kwa na uguni.
1: Yes.
0: Arai maubiri.
1: Na
0: naredo.
1: Yes.
0: Itu wana revival.
1: Yes.
0: Eau enkema. Eau enkolo. Niti yotu wani enkolon.
1: Yes.
0: Na arai enkitenga nare. Teachings.
1: Yes.
0: Kwa enkitenga nare. Niki polo nda munot.
1: Kabisa.
0: Nielewa ororei. Tengut.
1: Tengutot.
0: Tengutot. Na nyeji maubiri.
1: Yes.
0: Na arai number tatu. Ororei lena ibon.
1: Yes.
0: Ororei no.
1: Lena ibon.
0: Lena ibon. Ororei lena ibon. Oro isu yankai.
1: Yes.
0: Tendra gyo tongani ara dua.
1: Yes.
0: Ogra e menya malade. Oro lanai bon. Oro isu yankai yo tongani.
1: Yes.
0: Specifically. Ol tongani.
1: Kabisa.
0: Ya bagna mel tongana pokin.
1: Yes.
0: Bagna na station ak tongana gininga na station. Arona milioni met. Mfano tu.
1: Yes.
0: Kawale kili wai. Ala tongana ka msini.
1: Ok.
0: Enai bon. Specifically.
1: Yes.
0: Reunion daiki. Ara dua yankai.
1: Ne
0: maltina galo na kayema.
1: Yes.
0: Origili wai. Olimwado. Karoni ngonto ki ne kayema.
1: Yes.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Oidara. Origili wai lara. Ne maubiri. Ne menkirenga nare. Amu wana station. Kiara era ding nelu hinara.
1: Yes.
0: Nara record salenga mafundisho hii. Haina da umba mafundisho ya 2019.
1: Yes.
0: kera kuma na station ngira mabudi sangi kai warara
1: yes
0: awarara ololoi lanai bon
1: amen
0: lanai bon tara
1: amen
0: ari wankai
1: tankar neyes
0: hallelujah
1: amen
0: wanai bona yankai ari kankai
1: hallelujah
0: ole jusakra monokil wala mayan radio
1: yes
0: kankai ay
1: okay
0: kama nalo mayan kanyaya
1: yes
0: kanyaga ona kayema ati yankai Am yang kai ni ngol tau da.
1: Ah.
0: Biblia.
1: Yes.
0: God searches all hearts.
1: Eh,
0: wan yang kai?
1: Mhm.
0: Ni chunguza. Ni jut ai kada.
1: Mhm.
0: Ai chunguza.
1: Mhm.
0: Ai ngor.
1: Yes.
0: Tau da.
1: Yes.
0: Ata la do wala rungani. Elle, elle. La da ema.
1: Yes.
0: Ti yang kai? Elle gili wai.
1: Amen.
0: Wai topic gili gwan tara.
1: Mhm.
0: Ro lena bon?
1: Yes.
0: Na igi yang kai? Kai rewa ki otungani.
1: Oka.
0: Ligi jizu dike yo.
1: Tankarneyes.
0: Kada.
1: Kero wa kyan kayo tongani legi juter kiyo
0: gela
1: kairo e kero wa kyan kayo tongani legi juter kiyo
0: wala nay pun yasara
1: yes
0: te ibadalasar na beji ibadalasar
1: yes
0: ibadalasar kero wa kyan kai
1: oltongani
0: yes legi jut
1: irkiyo amen
0: kero wa ke era into gringare ne telewa
1: yes
0: e darawol malimu nyaku ani ra ke daga kif tar malimu yaloru
1: yes
0: ka nay bunana kirewaki
1: number 1
0: kirewaki ankay oltongani number 2 irikiyo
1: irikiyo
0: oya ndo kirewaki ankay oltongani keranga sankay ajut ango aingor
1: yes
0: ai chungu satawlino dola dibura rawlino irikiyo
1: okay
0: ketil tonganak my brother
1: yes
0: lani nimo loy shira tankarta nada Kaiti oltungani na weri kio le nyek pede me bural tanki
1: oh god
0: kaiti oltungala ningito na wole ngishi yenne we den ka kenna taipa le gani pokin na weri kio
1: yes
0: wole rora
1: mhm
0: ne weri kio
1: yes
0: ne wole gishir wole nyora subui
1: shit
0: nyora shirira kaiti oltungani lagidin tana garanja mama
1: okay
0: na itwa katanje kweni Kedian kara ina ngini ona nji meyolo anyo kwenia kedu alta sal agini ndana raji
1: yes
0: lidwa garande eshpa ana beyuni
1: yes
0: kedil tongana ana bontana lidwa garande ning idwa garande eba kinan kishwi ene tu garande kweni oriki yo yake
1: yes
0: 24 hours
1: yes
0: itolo lakini ndana nji na itu garande ibora mashanka ngenye ashibakino
1: yes
0: ne kweni iligi yake 24 hours
1: yes
0: garzin tikitam onwan
1: yes
0: sai tikitam
1: tikitam onwan
0: ongolong nafshan ongolong itat salasi laba olari shirizaki atagen kai
1: hallelujah
0: yawe anaibun
1: tankar ne yes
0: amitu tunganak oye bishil tunganak into wala shiranda ke muyan
1: yes
0: cancer
1: Yes.
0: Esokari. Immune.
1: Yes.
0: Kilanka Kenya.
1: Rikeke. Yes.
0: Eshirita. Andake immune. Nadi otolene.
1: Oh God.
0: Immune. Natio seselene.
1: Oh God.
0: Meyolo nyandu naji. Tishipa idara. Tawenya. Iriwanga nyalo bolene.
1: Tankarneyes.
0: Iriwanga nyalo bolene. Tankarneyes. Na wole immune ne. Orikiyole ne. Ne si ai. Isome.
1: Yes.
0: University.
1: Yes.
0: Idemba. Edian hemon kambunini hemo boko miri ngosole anka muge na ngamuni izware be siai le ngoro kule ki no siai tin wole ki yole nyaronda na siai
1: yes
0: ke do ngolo shira la ningo na jina wole ki yole ne emion no de kes
1: oh god
0: ero de kes la champa la izware thing never ban ne thing kara
1: yes
0: never ban ne ankarai euni ngui ngui ala nyaro kesi isho menne
1: yes
0: nga muninde izwa garde engengaita nang ore kiyo yake anake ke dianka na gininda naji na ore ore kiyo le ne emio ne naltao ore silisili naltao
1: okay
0: aisenanisho
1: okay
0: umasikini meyolo ita nang edo na jaso kari meyolo kule
1: yes
0: tanang Ni yelo yanta sedai. Ni yelo ngani sedan. Na ra yang kaji sedai. Amu aisinanisho.
1: Yes.
0: Umasikini. Airiwangai.
1: Amen.
0: Kwa ibole nde.
1: Tangarne.
0: Adekidia kwa rongani. Atabuwangara.
1: Glory.
0: Beriwangai kwa rongani.
1: Glory.
0: Peke yut. Ilikiyo.
1: Amen.
0: Itiamana shirira. Denge ama.
1: Okay.
0: Uli asubui kia warie. Enge amane. Natha ulikikwe. Naro sintano. Eme. Ethia mamara ningiro. Nel a thousand nati. Degirolie.
1: Hallelujah.
0: Ntira tankarana hado.
1: Oh God.
0: Nagiyama.
1: Jesus.
0: Araba uyanka yu. Ankara teki juzi anka iriki.
1: Tankarne yes.
0: Ethia mamara shirira mere ankarai.
1: Ayanda.
0: Mere wajintolo.
1: Okay.
0: Ya mosi betalini. Ito kwa di kek. Kwa masai. Ya sibirali. Ni wiyo ngura. Mezumiono. Ejiri yankai. Yankai naro ni ngori kiyo la ana.
1: Ok.
0: Ya rabu yankata ya kita yankai. Pegi juri kiyo.
1: Inda na imefi.
0: Pegi juri yankai kiyo.
1: Tankarne yes.
0: Kedio singali yankai shira.
1: Oh.
0: Tengi seyare.
1: Alon.
0: Edala singali yankai ya rai gada. Ailep.
1: Oh.
0: Ailep.
1: Oh.
0: Apu. Edi apake na napogoji. Meboluganisa, meloganisa, naraganisa maendeleo. Ishira, erongolo ngolo ngabishana.
1: Jesus.
0: Erongolo, erena ngolo mizikita. Erena ngolo niuni, shira shira yankai. Ayu yankai yonolo ibonile.
1: Tankarne yes.
0: Atengi, pastor.
1: Name of Jesus.
0: Ki iru yankai, irigiyo.
1: In the name of Jesus.
0: Karamazonda.
1: Akadona.
0: Iyage, iyage baba, iyage baba.

0: ya ngolonya ngai dal de ngolonya ngai ya ibara mari ngusana mona shirira papa anai kurana karapa kantala bakoria
1: ya ne
0: zintala bakoria

0: Dan Onusho. Melelek e asate biashara ne sulaki onong kajijik na ikomboai nemiri aril estate toloshole Africa. Uretenete Kenya ekiyolo lelolang odin kwa biabo wengoro malim ne reurobiani merasa gini nenana iyegu kake ne inusie kioserum kirereneta enkigwa na saboga niningo Mayen FM tori sharpo wakin nitu milomon meisho shungam
1: Kite jaba tubulu zenebo yok ni kitu bulutua.
2: Eremaya.
1: Kira nambana boto lo sholema.
3: Ashamo, intubulu yok. Inta yok nambana bo.
4: Mayan FM.
5: Shama record.

0: Alright, reka ni abai mit.
1: Ongor. Pira shi.
0: Na karo le Yesu.
1: Kabisa.
0: Ira iyo langai.
1: Ira no le Yesu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Daudi pose.
1: Kabisa.
0: Ningiru?
1: Aningiru.
0: Amimba vizuri sana.
1: Tena sana.
0: Ilo singuru dararaki yori dialo. Ema shinani.
1: Yes.
0: Okusi.
1: Akus.
0: Akus era mu. Kiroshuru na rwana.
1: Yes.
0: Wasingiru na okusi amu kiroshuru bagani.
1: Ontomono. Onkera. Originani.
0: Na jamani sikurili na puku noto le ora nyake neja. Na kiriwa na sikuria pali apa. Na bolo le Masai.
1: Yes.
0: Una kabe anyita kala sasa usingurili na puku noto. Gana ga hadan kaina ja nekusi. Hakuna mtu atambiwa aje mbele.
1: Kinyororo ke kila mtu. Kinyororo
0: kwa sababu kwa hadi na kusoto.
1: Ni ayo kwa Jage pole pole. Mepikiri force.
0: Na hakuna kuambiwa oruma
1: amejitia
0: mashina die kujenia hapa mbele tuimbie Mwenyezi Mungu tusifu Mwenyezi Mungu hiyo hakuna kuitwa yewe yeye hon
1: domunya dage pole pole
0: na
1: mjengeo haya
0: dage miruka intauni nenda bo mimi
1: ilo dage
0: ngilero irasi kwa dungoki
1: yo randa hiyo mapema
0: yes nilienda sherehe nyingine
1: yes
0: nisho tule gara nyanya ranyo leadership dorongana agora vai me ensinar nem menino do governo sungulo nem chamar ele será vai ele sungulo ele legal daqui a gomina moja
1: yes
0: aso da polícia zangapi na cidade da
1: tá na rua dele na showingil
0: outro agora mas showingil me faz dioni é zacani boa
1: é zacani
0: é agora vamos pingar é zacani
1: nem ele dije tá vala ala dije ganhou será
0: ganhou o sungulo
1: yes Henry dinya ngoro badan ni lagi.
0: Ada kamu nali buat yang event lagi ni.
1: Bro tangguh, bro naju ker dua orang singgul lah
0: najer. Nampu ni magum. Yes. Kuanzia sasa sisi nenda mambara na saa 12 jioni.
1: Yes.
0: Itadu tena bo yoko grana kati engi sema yine fem. Ule ndanga nyuma pili marona. Tunaweza kuwa na kwa ingine moto.
1: Tena sana.
0: Na geni raga kwa anataka kuja hapa. Nitafute, tafuta sisi.
1: Iko tafuta sisi.
0: Na kuja hapa niwachekeshe hapa.
1: Kabisa.
0: Simeona mama amecheka.
1: Ah tena sana. Umefurahi. Leo.
0: Leo ile story ilikuwa
1: kwa hiyo gari. Story itakuwa nyumbani.
0: Saringa amechekesha.
1: Ena sabori kidi malaika.
0: Na shuringi ni maswali. Nguri na ya jogi ni. Kama hapa.
1: Kama hapa bindi na wewe. Kaina sabori kidi malaika.
0: Yes.
1: Pakalo duo. No kagira ini ningu. No kala yang kaji. Mi duo na mamia na ini wodi bidi ni. Na ini ningu dojo kama sa ka si tori lori shoyo. My hope. Es tori si ni.
0: Ali kero muse.
1: Eh?
0: Mera ra.
1: Jira itu.
0: Nenyo badia kesho mera ra.
1: Yes.
0: Nige bu nige. Ele nige nige yola kai. Nige bayaro si da. Ele nanga muni yo.
1: Yes.
0: Ele ni bora do negra inda do. Nige mwa gani sa. Nige mwa gwa.
1: Yes.
0: Ele wala duna ina maya nata. Nige mwa mpaka maya.
1: Omo
0: nyankai.
1: Yes.
0: Kitu kama hicho.
1: Kabisa.
0: Yes, ule nake tenere oje nikinya laite kwanza do enkiro no tompaka na chera na muna gesi ambali gino.
1: Yes. Kage
0: ninga dobra ite manya gei ko nchem ko ngima pele na lo tu tosi dan to maya na dankai to lo ibor di yankai ngima pele sai sera na mpaka saa ngapi?
1: Mpaka saa 12
0: jioni.
1: Ndipa.
0: Yes, kaje na nkira woni Oromo Han Steven wale saringe aka kijana mwepesi kayo na ngendi pa na maya na tena ngenti yankai na tiyomo yankai yo wigi sinati Ina sarora nkai.
1: Pajani Ruth Marona? Aye wagintai.
0: Ruth Marona.
1: Yes. Aye wagintai. Wiki na Mayana. Ndi birthday.
0: Yes, nataka kusalimia nani?
1: Nataka kusalimia my mom. My dad. My siblings. My friends.
0: Sasa ukisema siblings sisi watu wa jingi sasa tutaelewa.
1: Aye wagintai international la sherehe ni. Aye wagintai mama lai, aye wagintai baba lai.
0: Aye
1: wagintai koko lai.
0: Yes.
1: Familia yote yanga ya?
0: Kule nyumbani.
1: Yes. Otuote, ori nyumbani.
0: Yes.
1: Owege ni New York. Masepa wala gini New York. Owege ni New York.
0: Ndiyo.
1: Tunawasalimu nyote.
0: Right.
1: Yes.
0: Yes, kingwa anakiye. Tonka yike nakarotona kuburun tipa. Kitimuzi sana. Kitimuzi sana. Kitimuzi
1: sana. Kitimuzi sana.
0: Ni yako ni mezoya kusema
1: team. Team. Ilanyata, ilamu yejo team.
0: Yole kuipa. Ajo nje na gopo ni baadae baadae saa 12 kamili amodega yobongo respiration yake saa 12 jioni manya na ngoro ngota isiri tolai botonko kyolo mane maire fem ola ini ngoni enti para mayana
2: se wala ramba mai abani ngobe ga baiser olendu ga ya wala ra

pagi. Berhijrah loh jalan yang gaib.

0: Tumisang kaya na siya. Damaya na yo. Kito ripo Indonesian.
1: Tinebo PK Leleon. A.K.A. Saita Kwenye.
2: Kaya kyo siya murugan na rangar tatanish. Murugan na ibal. Murugan na rasa ka research. Olope nyo.
1: Ke maki nikingwa na re. Siya solo shole Kenya. Tinebo weni atu angisho.
3: Kure ntuki na gerar maasa ya lao. Neri kure. All tunga na ona vilo lo shole nye. Saki.
1: Ti atu anga Kenya. M.I.N.F.M.
4: Jage biyaku. Osene rai. Lagora vakasilino. Ibiso jiso jagora gafane. Ninguwe na shomara, na na shomara eti ndoki.
0: Kukio longa juma tatu. Perabeki juma sara manare mirosho so mwana eni kede kine.
1: Mka Kenya. Ebede mamaya.
5: Yes, bagatuko la jo enk, gidi arbele shareto liki olariko ni itiatua Mayan FM. Sako minambili, wale kani tomono isete. Wibo gine bani niti good evening, sobo lengene teba, sobo lengene jioni. Aitomono ajo kikaribu sana atua Mayan FM, itakona saa yen teba. Sako minambili, wale kani oudo atiatua toliki olariko ni. Kaini ni gratumi yu kuna saa yente iba tulikiwe kaimu 0702-393917 na shua 0732-992321 kende msi ya resaragi ulikiligweli no dorable SMS saragi WhatsApp te 0785-929283 ajina nu team sanari ure aketo na kitu kibuwa ngamaro ya nite nkita shini na iwa kena aliki mba ete pato leng na ipe tabiashara njere ya tabiashara ni yudi ajo na sana nubila yolou na yolou ni zaidi yana eresha dema kono leng tabau doye ne wene dema shama rolikere biashara ino meto ningi ne yolo ni net doli ajoka kwenye nene dema atasa ida ronda ligini tomono ngwan ela pale tomon lege jengira mbaka nda ligini tomono ile ila pagele tomon te wene jo Uhuru Gardens nebutu nara eresha dema kono dema shama ito duari biashara ino doye ito giro oru polosin me shama kuli oshon mgento kina jo the African Commerce and Industry Summit 2026 Dama jaju na sana nubila yulu nkalu suni na ambayo wano mageni la rum nafasi. Araki urukurodo, araki uwe nila eto duwarie biashara ino. Tini ata nkigili kwa nata nini nkigili kwa nisho. Toshe simu te 0202-039-2700. Njere toshe simu umeshomo 0202-927-000. Nito mwagi na shoma rayulo mba na ibirta The African Commerce and Industry Summit 2026 na lasa kwa nisi andari kini tomono unwa na ela pale tomono mbaka andari kini tomono ile wala pale tomono liki jingita tiwine yo Uhuru Gardens
6: Ewangan Olu Show Mayan FM

0: Nimerishile meto nijole lojiro ligingo saa mbili ole ganito muno bo tieto mai NFM meto nikijiro toliki olariko ni kakwa kileko kakwa bane na shua kakwa mwende lole gira ini liki olariko ni linota na jioni ngwero yore kileko dorubule SMS nebo WhatsApp na 0785 92 92 83. Ashua kiboshuke simu rola ini nile simu te 0702 393 917 ashua 0732 992 321. Kagwa kilikuwa shua kakuwa bana na niyeu nintadamu wa larikoni linote nari shatati ya tuwa toli kiyo larikoni te my NFM ika jinanu team sanari toshu kwa kina simu te siraka kilora tuweti lino toli ki wa larikoni lino urikilikuwa hii leata Mayan. Hello
1: saringe
0: sanare ele
1: sanare
0: wei
1: ibu oling Nalari ya maiz loro kujira.
0: Eji ngai?
1: Nalari.
0: Eji waro kujira?
1: Loro kujira.
0: Loro kujira. Kai ni?
1: Ya nala kai ujara jade ni bau di bisir. Ni jiru. Ay, mwaza tuwe siya ya lariko.
0: Mabe.
1: Re, ni siya lari. Na osoy. Loro bunkei. Na miomisi. Oro senerai. Ole segi. Kwa gafana ni ole lengu.
0: Ni njebi?
1: Ule nano, nondomono na ale sangaidi. Ule yogi de woji nejo iti. Duara yogi do langai na larigoni. Tangarabu wakana beni nikiru hisi asa. Kwa baya lonte alari yake saili hizi. Elaba kele, lere laba kele, leudo. Eto lakiyono musi yosu gula weya. Kwa baka kaya ke weya. Kiare ngore na mayele na ba.
0: Ahia.
1: Kiare ngore ji wala marandawa.
0: Ea marandawa.
1: Marandawa. Rela kwa ni mara. Taba ni kiare. Nei mengiria mamura. Nei musigiria. Taba la niente unari.
0: Ahia.
1: Aria wale ndigi nari. Areja na wana jene gerio. Na kukonija. Kwa lalari kola. Na ine ni usaye kirodua. Kirodua rarisi neni abudhamosoi. Rudogo yo luse marangare roisi. Turuzuru nangare. Ne adumu nye nela ruogi ya wara kabila. Ne ruogi ya wara kabila yoru ya wara roi. Na kukwe nija.
0: Aya.
1: Niki degro ma, niki degro bunge la ni musi. Kari luotinka. Tiba kaki yoko siri mamu sola yoshi agiri tunia. Wale agiri tunia na sola. Nela kwa. Akumo nguro na ogro.
0: Yekumo.
1: Eruguma ya barwa isi. Nebe kaki niyok arwa arwa isi yanko. Woye arwa ngare nea uwe isi. Wale vya unyana arwa isi. Mekira na lorua musola yi.
0: Ahia.
1: Eko nakira nija. Kwere una sola ene rero rabasi norona hiyo yoka libisheni. Ni hawa yeo sola yeo nomo imit. Kwere wajine jangkari newe sabo. Ea uwe hizi. Ea uwe inejina ama yae. Ewe ewe inejilo hemo isi eda. Sabu ke wajine iruwele. Hake ndigiro.
0: Ea ndigiro.
1: Kwere ganaka rasugu na jomo hizi. Enyamali anguruwele. Erinkara bufofu. Mari angkara ya angkara ya angkara. Na angkara kunyini na kuna lari nyindir baka lari nyongan. Tanya malta yoga angkara yang lain. Hidya gini musik. Kura mumpa nga bayalang aja yoga angkara yang ada suku. Ya gampa nga ki yoga nare baka ki yoga sifima. Ya gini nge yoga angkara isi.
0: Ahiya.
1: Oro isi nge nge nyangkuru kar bade dia nga dua suku. Kada bayalang nge nge nge musungu laya uruam da angkuru wari disin. Nya ringara kunia nyongwa lamba. Ikuwa kare ya rakini kankara kankare.
0: Ahia ta.
1: Kijua kini ya musi. Ele wala mbo mabaya langa ke yoga nkai na rangara kenke wone ramu ringara nkai. Nya kire ya rakini yoga nare. Kiki de kiosa yamba nga yoga nkai rangara kena siya yankare. Kanya mara yoga noro na uro elengi waisi.
0: Yee sabu.
1: Aria ka sabu weleng maalik siya darna ibu nga ka ayo. Wamere haralda nki loge kaki yoga nkare. Aje ni dimo heleri kama lolo pen to shi mwala county. Lolo pen
0: ya ko shuruwa.
1: Lolo pen ya ko shuruwa ni bari shuni. ore tenakata oltinka le oltinka tenaalo oji ele kaunti naa lormosua nelakwa
0: elakwa
1: orbisi nelakwa ore ele ninkoji ele marantawa naa nyala matemu naa digiteini ore mbabilini naa sapu keera ailo taaduo ani herumorua kaimu ilchambai lenye aidamu enkolong naji iyie duo taata natii nkishu meng'asai aarena iltung'ana oji ala ntare ilewa layakita ntare nkariak orkukuruki tenkaraki ina nyamali enkare kijoki taata olarikon lang amu taata yiok kidol enkaina naji ena duo naji enorgafanai itu kidol oleseki
0: tukul pii
1: ore apa oleseki peelotu aing'oru olorika ejoki apa yiok ore atemaimu intomonok elotu ajoki nalotu audoki ntae enkare telang'ar oji ehomoyu apa ninye oleseki metaa tenepuoi ninye ayiaya nejo matii nanu esiai onkituak olturruri neme ilturruri apa ategelutua neeku kijoki tenkari nipuopuo aing'uraki yiok enkare kiroiti oleng
0: ashe oleng
1: tenkaraki ina siai enkare
0: aya
1: nembong'aki yiok tonkolong'i dorropu amu etemuta nkera ang' enkure
0: etaa enyamali sapuk
1: etaa enyamali nemeeta irkeek ogira aimu logira aimu eponu saa saba nkang'itie arbaribara eimu kake ole sirkali naa keponu nkera mishu ake kintoki kira ntoiwuo apuo anang'ari tonkoitoi tenkaraki enkure midol ade kitabaikitia nkera inonok nkaik neeku ina nyamali yiok kiata kiroiti
0: ashe
1: nalari taai netii lorkujita
0: ashe oleng nalari etii orkujita oiti rejo sapu shi duo oleng enkure ore ninye ingira epuku te sukuul memusaa taa dekibaiki ninonok elo niton mpaka nidumunye alo anang'are pidol ake ajo etabautua nemetii aitoki nemetoo ng'uesi nemetenyoo tenkaraki.